kutuwa maye tundikani ya vero, uwa libya, ya vero vye kera, ibu kacha banduwa kagenda. Abanduwa vyo mabu uuma, muembere kundibu kacha, abanduwa kagenda. Omundusha nga nyaga kabene, omundusha nga tebu ati ambu, akandi sorobonga mundu, omundusha libu ati itu kingira ya bandu, abo uli ya yomanziru tunukabu mabe humbera mwase mukisaye. Muna vudesu angasha toka ilingi ya mundute, asa wote rehani. Usana situ chiri omuchi omabuuma. Tuwabe rengi ruwa mwonesehe esho nziu. Muli kiriti ubiuka kwa mechehende, ee unasama lire, nililebia ayo tukalula ya gane hai. Tukalula ya chehende, chiribo tukumba tulia bia nga kera, tulia suba omabuuma wa kera, kumbe tulia suba omabu holo wa kera. Obo holo bure hai muli kiriri. Aha tiyo buu umaseha liyo buu holo. Tuangaberi yomo buu uma. Situ wangaba nikiremo. Mumai na muzalendu. Tuangaberi yomo buu uma. Situ wangaba nikiremo. Faridese kama navahe. Tuangaberi yomo buu uma. Tuangakulire chinduchi uma. Itu wakola haa uma. Itu asungika. Itu mabesunga. Ika uluamu solisyo. Okuma problemu tulinao. Ngere tibita reno, ere wabubulebo buholo, wabubulebo buholo watulemo, etu wanga sungire solisyo, kunditu niyo mabu uma. Echo chikaka nganango situlio mabu uma, kunditulemo akato ndolo reno, valiani ba fulani, valiani ba fulani, valiani ba fulani, vahimbira kuchituwa chira be valiani ba fulani, na valia, avalia kuchituwa chira ni banduwa fulani, avasatuliko laborena hapu. Telemaki obu uma abu katu bulamu, ava chef, tuangabre na magrupi ya yuko nene, ane mutuwa ticha, nero wa bashefu wabia mabu uuma. Echo tukaba sabachecho. Chindi chikabu chitimuira libula meso. Aba prezida. Aba maasusiasyo. Aba prezida. Aba magrupe depresyo. Aba koordinatere. Aba evendu mbalimbali. Kumbe etu wabia mabu mitwenga basunduli. Wamabila ngire titre. Eyo mundo mure vene na inga nande yekuwa uenda mwikare. Nowe titre ngeo kwewe mwikare. Mutiri ila maringi niyawa hao merera. Ililibianga tuangabasu latuti. Mabu uuma. Hau merera, mtu watu kerekola, ya chutu kwa kwa merera. Eh? Kwa pene, gukumu Biblia, maandiku matakatifu. Eh? Mwa, abandu waka bishanana ba nabi. Injode, itwe tuleba Apollo. Nonde, itwe tuleba ba Musa. Nonde, itwe tuleba mtu murebe. Tuleba nduba Elia. Donki, abyo nabi mbi ya leka, obu mamu wabula, okomulu, obu abandu mu Biblia, omulu wabi waka tumika embere, hako chizazi achiri hombiri ukuitwe tukuwa muadisi ayiri umo bibili. Muli kiriri ngaso ndibu anyeti andi tukaka na ya na tukaru umamu na wire nukuta ayi kaka na ya okobu uma. Ingaso ndibu abranyetino obu uma kokagala. Tuwa mabite ngomobu uma. Tuwa ngabia bazalenu. Tuwa ngabia bamai. Tuwa ngabia mulini oto defase yahe. Tuwa mabite ngomobu uma etu kandekola hauma na etu kandeleta obuholo bumumi wetu. Usana nachi tuwa mabe kola hauma sumu andishaba nduroko vyala. Nituwa mabe wamutoko wale etu kashaba nduroko vyala mabe wabekasa. Vanga vya bade pite. Ebeni ya yo situ nda hulaji na riamundo bade pite wali uko profesi. Tuwa shiku ya biru mirebeni. Mwamatende vya mabu umano mkulu uka vima nire yo mkulu wenga vero. Mukaba mte tukasha vya tukasha imba chuo chochirocha eviti kasha wachirocha tukakangatero ko byala tukakanganyo buuma tukalangiro buuma obuka tuwe tikamu nabire baka kukutia eshongenda siku wetu mu vile ya butembo tukauti wasinja abali organize omwatsi oyo bamuwanya kutsebo omungu batsomure tukana utrenzo ke abasaga kunde omulu mnemu kuti have ni uma heuma na tutubakalani tunamutse matukalabaho iwa kangatero mamuti muti nyamuhanga sinja. Aba njibo mwaba ndiba ni mwambu. Mwaka yuku siwa kaba kanzeri tenditu kukoteria. He? Heri tandibyo mwabu uma. Alakini rumu vikere. Pandunga vale bea wata haa. Tuikale. Organizasyo yu antuka. Merci beaucoup. Tuwa mwaba ndiroko viala. Inyo mwaka kukoteye vile ya botembo. Mwaka kukoteye balabala. Mwaka hirama mutanga. Betraktere beka kukoteye hutre. O mungu wabatsu mwure. Aba jikalaba kate kwa wengebo hau merero mwabu uma. Tuwa malangiro mwabu uma bo. Kwa makangatatuwa mahira kwa katu ndulo. Muli kirimanzi mungu ndingaka ngana ya, ngaka na ya, muna ure eriluma, tukaka na ya, okopo ma, uwa ba hingania.

0: ndakulimba twamabyo muiwe tukaba sula munabwire twamabyo nuri tukahumula ehyo kake tukahumula hao mana bakimbije watu nabo muvile ya butembo ngo kubuhekereni munabwire itukasi mahangi katonda niriba tutino obuwoma bunyiba hingani twamabasumbera byala na rebanda kubyo ko kasatu tutyo mungu abatsumure ho mtu wa milio moshoduka mweyo omulu abriteke sashiyo munyuyo ko duka kwaho wabrita akasabuni kaho tino abakimbizi na basha kulwe troisième âge yilabi ne mimi akasabuni kaho muduka emisa yushiyeyo nyamuhanga shale kwebererawa areko levi wene secret ayiro mu journée ya munabwire okulya ndo tukaba ho kungambo ye obuma nibwo mbo choka teka munabwire cho mungu akatsumula omunja chane kasi yauya tokere basula nyumuli mu duka mwayo nachumwa bare suzumana mu shuduka no mu bitumbi nyibando bale tatu kwa tino ayo muri okomeri kwa yona hande na handi ku makomine nyumu ni kwa mire mushobiro shakalas tukole obuuma ubya ne esprit d'équipe aye rekolo obuuma no ndire rikanya no ndendeke ombyo mobuuma naye neri musondolia omukati akakarundikana ya omuntu akabyasa akabiko komeri kashibabuli atino ngashibabula ya omatsi wa yononga nanganda kuokonyete na nyete twabara tukalura lengarerema kuze tuwurikirana na mundu mulebe no kubiro la police Omroba bika akashaba buliriria edosie nanga kwa mayo net. Iwa muhiro mabu mabwenyu ngoko mukaka naye amyambongo kwina buhira iwa musondoli anda kenda kituno amyati enyuwe no mangana buhira yeka. Omabi yabirekela papali kimukikala era mukanda bwa amyati ayo. Nasuba halia kubahinganya. Obu masie mitialite nyesa erisongeria hawo merera obu mariri sundikanya ere kurakurana erhekana watu kirikanjo undituno injengo konga kolale no na namata shalangira kaira akakasira buturucheria yabrenga intuno mende sunga ukafaida chidok na rekata kawo mesunga lumbuka lurebe iwali bengonga na tu hechal kuzi tu hechalio tu hechal oyuli hombere kutiolia ye chitali yakana binanda muenda rengeria ewo yanamata shabia bo holoha kaira ko kana mashati mukalambe Ebuhinga ni abatu ebuna mundisha basula. Obobobuma obwirikanja abali chetu. Ukamukangana ya enziroka kolamu tino njano nanda musunga hichiri. Wama unauti yu lumbuka luma utuleke. Naho oyuti omobu umana abandu shalikangana abandu benziru. A contrer angana kulichiri kuhiria ne. Ha arenga na malangira esho frango mundu kuminyeta kulirasho. Ha nama langira leno mbe mundu nyabeke sho frank yini ana mtu masiku wewe apendo bene masoko bodi mwese bunya kura nya kwiri ana ta a ari watu lasho mabangu luwa bekasho una shili no basi lino evita yebirize nda chiwo chetu ari we you abe kuwe bene mwasa obona nabo mamuli kiriri obo mangaka naku kunye bahingania riari kangania ondi enzera iri kanjo ndu ye chindu achanga kola echangana tukerile tifaida iyanga tukera musumba nayo kundisi washi munabure wa mabisondo lyo muntu munanyikwa miryo mushoduka nyinashe namo mabiro manane manane mwai wangana sondo lyo muntu yo munabwire ikazi e yabarikibwa kundi akasaba Mungu akengire ne population simwibi ini yabarikibwa omunja cha wangana sha homba muyomba ini yakusondulya ta a ono Mungu aticha kutsewa ngata nyihobwa njuri bote tutoshale toko bindu bye halebe kumena berewa Nero kwa mabe watia ngamu watikaja. Okwefatana nerite kweri obu umerio wakola na uwama watikiwa o manzere yo muli kiriri manze. Nisipende chino chukawa chitino mwira libula meso. Endanda uweka yukalia o munchacha. Nimambu endanda yuri aweka yu waweka waweka yu momu tuwe wolia munawire yu kande pokerako. Kundi omungu akasundula ya omungu shari danganyiki ye. Olwanzolo lyo mombo enge bwao olweri developyo onde omungu nakakuatika ya ewasunga elwabiria lwanzolo ke kola olukasha kokola kone bendebero wangana holana munabwire alakini abana babo bakandisha bukwa okula berabyo wakola wasungu ba mabanga namba a omusha kulumo lyena matushiania ye yeah. Achina ne chakola mwoti cha baba wenyu achina ne chak mwame mwabaro linywe bushi Mwasondoli ya baba wenyu na ikashimu ya enda ndake oyo mwke kuru. Niwa mbutu vietu kako lewinduwe vinemu nishetuwe tijimu nishetuwe mfaida mwabiruwe kasa. Sina ndibahi nimiro ya imuli kiririmanzi.
1: chinengande bwacho netia munganyiryo kweryo nyote bene nibirike none shiri rumacho kiremo myatse menene ari umutekinisha kandi ane muturo ndi akashimoka uma akakana ya okungambo yobuma kuchoko buhingania acho chiketu aticha akokatambi akali honyuma hake inandi mutsopolia ishundambi ngabuyerera abuma butukakana ko muri kiri tukotute abuma ni miyisa ayi katu chingulera esho nzira esiuma siuma esha ngato kere tuwe teri tuwe ya omobu yungo botu mwabiru wa bekasa. Hane musha kulumu uma mwari ndelende halia abini ya nemu sibabu tira mubiri ushi ushi aliwe echibu ye chiume chakola. Mucha nali kilini ya berekirwa ambasobu yuka sibaha. Musha kulo unayu nande ayi vero venji ibu kaya uka sibaya ayi nande musibumu imoneti kashi ya huwera. Ewu. Nere chibu ye chakola mchali kiriba muhumu vila asubi yuki kaloko chitumbi kwaha. Na ukando kasamaraba kangira nere so subi hihia. Kunu mnyumba mukingira becho mbecho. Omusha abewa eba mwaka sabuni ini asubeka nabana eba tokere chereri basu tokere sunge chereri ya. Neshundambi sisa erije reshundambi. Eshusa hishi mlini shusa makumi mbili na kama ningapi sinesi nashi tutasoma sutu menyesho sanga sikabia senga. Obutu kweritu kwa mututu. Mupake resha humbera. Ukande seba haa muri kiriti manzi. Uta uti omubiri. Tuwa mabu ya mabu metukande sunge mibiri utuwebu ushiku nde. Oyu ya mabu uma no onde. O ni ya mabu mano ndi ya gana kuta taa. Tunemu sibitu nemu ya potaka nyumba kwa mundu. Asa tuende tuna. Aba babu uma tuka kana yako. Nitu nyeba hinga ni ya mabu mangabiso ndi kani yako ya rebu yerira. Tubie bandu abaka watikana na ya omekurakuranu mukashi. Omuko lano melangira ewa uya mahamba oke. Okay. Na kasha melangira uwe ya beyana na ini akubere kila chitichiro taa. Tayo tutuasha subamoye chipes. Aringi ye chiri chiri ya bregana. Eye muhela ya magana tutuasha lolomoye chipes. Eye chipes ya mabilia. Eye muhela ya magana tulole ya chipes. Yungi obobo uhinga nyubu wen. Obobo mabonga kanako munawire. Obobo eri uisha manduke. Ya mabiyandeke itua kura yondi. Aringa ulimutu liwa mbao. Ya melala yenye remu. Aringa ulimuli ya wesho mbao. Kuzanchi usundi hibu ronde tuno. Eshombao se nemu asira ewanga kasende munawiri. Eshombao shabarazi kasira ewanga maiba. Eshombao shabarazi kasira ewanga misuo. Eyo tushaya rangorera. Yine mdwane mtu la shomba. Itu asundu lani are kurana. Omonzira shoshi. Opopopuma. Oputuka kanako munawiri muli kiriri. Okuba hinganya. Mdwane muhinganisha. Chenona. Diem kioma taratu somo chanya tukata mere matandi. C'est parti.

0: Wekera.
1: Ni wambu. Muri ni yatacho muri bire biti. Oho oho eriro kiro buira mpaka muna bwire. Si alicho nga buta mkaringa chintu chine mwenda ndreki. Ebyo.
0: Abantu si batala ngrise mbo yoe naita batu tufufu eche huwa
1: banyo. Si aline cho ni muri ni hola tu ine mwana le hola ndreke ndreki kundi. Si bi angato kekana. Muna bwire oko vendini msieke. Kumbe kwanza haribe ni visi vengi chiro mo om aeroporo. Ebyo ringe yika dikole muri ya dikole muri ya ndolo muri ya njili. Ne omochi hochi ngana kana mu kapitale. Tonga watu mbo badi alo mu interior nga mama vivi mweyi utse muka kaiki kaiki me bakalo mu kapitale eri ma siege ma sitio wabo bakaso nga boyo bakaya olera omukavi musonga minyanga kalikati. Nibwambu mpaka muna bwire abakongomani bamenye ngo ekyo kyetu kino kikiri ku kashi yoshi mujenga kote batamu no aba bishura chiho twale akachija hale iye e kashi ichine sito ngai babando ko byala atatiro chiho manavya ngai bula esa ye na ni premier ministre sama lukine watambu ama tulusha ko chisambi tukaingira musemena angles ah ekyo kikire mu kiri kono kushandi ndungi watino tuchino ko mwanzo kandi tukaisha kona byoro bintivi sito cha kutuka tumika abantu bakala bali nyabe babiri tona bilika kelke pare kama mtu wa bidi kule mestralange talange na hotu wa mahikiri akasuka kalu tukatu imiako de jenero mamami kubwira ngoko ngoko tu jadona ya buwa ngoko chiyo chabiri heri yesho fango sana nabu bakaenda mu Israele bakaenda mu Shine bakaenda mu Itazini bakasunga mafunzo kandawa usosi abo awose ba
0: alore Frank tunesi ngoko aba berevano ngoko jadona ya buwa boba bia omumberempere iyo kukahamula omolubanza lwa bonani obonanga nabandibo abo no lubanza lwa kabila bana babiri abo boba nabakabye komesa kwa oundi akahandikiririe no wonde eni hamula nari wabandu bono bakayiburya mbumbino angana bya kanyuli kutse
1: bo twamangi wakanga kanyuli ni bwambuchi twashima kingoba nemukolo shukashi shinene esa shika shukashi nkulunkulu nibwambunia hicheribu ambo olinga kabila byakondania mo olinga sine shine nanga na inia byakondania mo twa kufiske na bino beu nero kumwisho inia bya jere a la legerete nibamba mole katunia byangaka nga obole mundu
0: na mundu bure tu
1: ah se tuite make si tuite mezi de protection Kalinga tu aliprotege mocho chini na president la republique mbeno kundi yoyo aote
0: muri na ute garde republique
1: garde akabe ona basungota bakamutsungana bandi nabandi ne aba ndi boshima kenehe ne hokai kusicha ngatoke kana baba minyango ko oyu anemu twashinga ko munabwire hari bandu wa mabibi na infraction songa mtu alaka kwangura kusonga mtu ala prison bandi bandi bakayamu kundi chi yene mundu akarna ya mefraksyo akabo habandu akasunga babandi amabi ya mtu anahari babandi ya wakilwa muita chache ngali kati akabi nali utima miziri ewa protection uyo chache ngali kutu wabudichi mwazi wali ya kolekono kumbi habia tu aere samba no presidenta kapo tambugia habia angeti ya diligent yehe eche kwanza neveri kira ministri kwanza ya transport taka tuburanga masi ya na net kundi trasepti kalinga ni ya mabia sianga bia rekwanzi ita wando mchiwo cha
0: kiche ya vila kaneri ndirisi ya vila ya vila ya vila ya vila
1: vila sianga siya lewa vila vila hii alakini tupikali baina kani kawaida tu nubwa mbubo ni aksida tu esike vila vila ya nawe tia kundi akabi ya mavol au wakawa vyo ishi angasha chiri mchiwo cha kiche no kalinga kundi situ ute na maavi mkumaka vwa wambo ya vya sio yetu si ute na maavi mkafanya na mapartenia na nani na Ethiopian Nero ukalangira kalinga mambo si tutu nicho tonga buwako. Nibwa mnaoli ya tule sasa lele chere. Nero ayo ya maso nkerio mtale kalita tumika. Mesibi anga ya ndawi ya kundichi. E transport. Ikita sana. Mavuwa de transport. Akita sana. Tungelinga tani vita. Hakana ya nubwa hola maki mwa mnyanga. Mwa vulanga vya maenda vitu. Nero chichengali kutu wa utichi. Ni mwati ya napasha kwa mirelo sana. Hiyo ambavi tukirita vandu wakulu sana. Echi nisi mtu unowa mkanzi. Kalinga na presidenta ya republiki muli. Mwata luke mwere dikule mwere eri ateriri. Omonjiri mwaha. Bama yabu wa munduka mwere veya. Sibi anga enda vetia. Waliye mwere baka sana. Wali mresponsable direct. Mwere kesipa mwere ndi mwere. Nero wakaya dangiro kumundu wa erve. Sibi anga enda vetia. Waliye minister.
0: Ayo kwa sumba kanawe kadrapo.
1: Aba depite. Mwere kwa sumba kadrapo mwere. Nwere wakenu wa baba imana. Aba ministre. Aba depite waliye usana nachi. Kuma tunatu tu wangu koni chaevali vya motion. Sinyeshi mwini ni petition mwini ni chikule kontre omukuluwe manirecho. Esa tukaya yataki kuma kwa sekase. Wekeni shashi ya lila mpaka tu. Tukei kari vanu vani maulabati. Chochi kari katu wa utwichi. Nicho waba kontrolere baba guvernema.

kahabulawa elebre omwebipimu kwitsi erilabira omwebyosi byosi ebyerirya. Karibu tuneko nomwabinia enamba ye telefone ni 09 75 87 94 13 09 75 87 94 13 aho kama bana Dr. Murenga iyiwe na wena nira bana betu ngibindi karibu tuneko aba kitokeriasa aba lyaku yakuhi aba lehali bona bataba ngatokeriasa mukia muna munye kanirio ko simu nanga nabo bakangerera ebimungana kola emunye iyo masinja kutebo arana olekerera tunamwenda mbere n'omukanyi

0: Eshungulu hino sikale tawa nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
1: Hau mane ekopek luanzo, erivika ahali ubutreya okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
1: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuuma.
2: Ni saa 7:30 mwi wote mboto ro kuchito che Kampala tukwame myasi yoto rote kaniro mole tunji ili muchiro chine chino.
3: Enda pia shongolo yeye. Sikana bibawa
4: na Dani mweusi.
2: Ena giro shongolo katulonko echine pesa moto vuto mbeni muchiro cha muriolo omuselevo kumu mkataki mkuna mbate kanire wende kui sikire kundu. Wakakani abikalani nko banganawe waka handika banabukobo. Bokoreta babi butwa kutso mundu abelonga kutso mundu bitusiani okubya bishibi basule ndekendeke mukende wa konene imatsi eletanka ku night na bandu abaka bya ngabakali tsirumya singa yeneno okomana ne balabike bukuma bakateka ne bishibi omubwati cyo bakora kone nase civile eye lubero kabongo kone emikanji epage route eye lubero kasuo yilusi bawo mbesanga yoni buko mananko star rdc yine muko kotation zero mbesanga yoni buko kabongo kone amakuta ngawana no shaute kashi kakola ko mananko ewe ni je star rdc ne muko mibiri erike ngirisane nziranka yene no eye lubero kasuo na onumura si mutu enge mwitira bandu babere mu kiru cha muriolo omubyaso bibina byakato uko mananko Ayuna viri nyoba kariese ama usangombandu muhiru tuso kolotere olu elasharite okobuluake mupano omesangu unibi uko mna unko omesangu unibi unihutare abandu banjie chukumumu na mtandali. Munga buwacho nga tanga nko chini becho moto vu trembo nebini mchiru cha mudiru mchati kenye ende kuisi kilikundu mkatata a kimukunu mkumine e ye nabulengero mumuhi webu trembo kunene ende ko yabe ika kanekanyi kumiasi ili handika aba nabo koreta ita civil huko mana unko aba nabo ngana handikwa okoreta na babe longa iba handikwa okoreta okubia kunene waminye umukari no mulume na rinyu mashahano mundo mutuchiania ina handikwa ndekendeke umututu abikale nimba hikire oho ameri chef pa mayi kumakuma hano kunene bakali bimyase nko yikala bika uko manana chihana jabosko umprepose weta civil ko butala boru mumi obutembo mukangana chukune ebabe ngabana bintu biko batika kusibusibu uko manana nko umundo abibutwa akuna minyo chatetareta kusabe runga kusabe tushiania na bintu biko batika ya eriminyo mundu ngani wa hayi ngani mukongo kusengani mundu wa hayi kusengani mundu murebe okubye abi inaneho ndekendeke jabosko chihando eta civil imukanitatia ebukuma emukuna umonde kuyatika ni waone chinembe chomote vute mune beni.
5: Nga mundombe wukomeri amebaleno ya mani waticha elio wisha abikalani kundututu utendambia ya risoma ebi handikira abikalani akanga sebe soba kutsebu. Neru wakatambika no kama tuwa ticha rila alagania ebi utuasi nelio wisha abikalani endundi ya veratase vikare tawana vesangebi wa mundombe.
2: Na huko mana na muhendo wa sivinyo na maribo kito pano ni wandu wa verso mumuambo wa chivu wa che Kongo na basi esunzi gandosha wandu mungu wa umisi ni nkoko nene ebaba nga wanda vinebika watika kutibu tibu huko mana nkoko nene bakalu wakanga ni umundu wa shombangu wa shikuwe babibu wa nko wakamborobonya muhendo wa sivinyo.
5: Unashi wa mwate wa mundombe ita sivile vya vendu vya bandu wakaishi satukabu wa kukwiterina rio liahola rehandeka endwa yuko reta kusene rehandeko mwana vya aba njibo mubalu hano balu waka ringikani anga sivito mene ariweba mabele wako ni chandundi nichi hano aba njibalu wa mabibu abatebakatu ha amena wabanababu abatebata hande kwa reta babere la vera kwa mubatute barinde batukeri ya ndekandeke basha tutwalire listingi tushatwalirayo abakulu bakulu
2: owasangira ukunda kungayene no koyo muma erinyuma shabushi omuselebo kumukatake mukuna akuhine stal elestonake komu mumugwiri ati
6: kufatana na ima fundisho yenye tunapata leo
5: okukwa manane byetwa mabikangirwa hano inche nama shima abakulu kunde tulio mumuhimu eno tukanga tuli mu mirimya hari binene bya tutasi choma bebe menyera hano
7: tukasima merchef
5: kunde siche hero buli mundu wosi ari kole kirenga cheno usana na bikalani bewe
2: Tumesengko ende konuyo tekniko ni chine mbecho moto putu mune beni hano kwenene umsef desile umeri shefu owe buko machu kwenene abandubu shiba ya tuwalere mochabo wa hii tundikana ende kende kiba hende kaba na buko buko leta na umundu wa mawerunga na hende kuko leta kuzamatu siyania ukubia omuandu ishashareta ehurele omobe handa kumana nko echine mbecho moto putu mune beni mucha hikireno chika watikibwa ne korakone apakalewebe ni mba nesho televisha ni mgabiru chivu eche yulo ne sote sivile umu ya sobi teritore e na luberi mkabuwa nkwe emikanchi e peaje rute eru konzera e luberi kasu ilu sivwa umu sango yunibi kumana nko o star rdc ni mwatiche erika ngarisane nizaranga ene no kumana nenza kune watumera omukafunari mura sibu ngabiru chibwe cheyulu omuchiru eche ine chino wa mamu wira nko aye kandange ndeke ndeke alusaye ebe cheraga ebe ushi ebe re elubero ebe kalisi wawa ne pea jeru te komuna nko estare erdese unizi ya bere reha ebe ushi unu niburingabu nyua nyua sana makutano sha utikasi e yikakola awa kaindaya ama bajaje itriportere kwenene baburi sisira kutsebu tsebu nere hitana kutsebu tsebu kwa muna nko baburi wanko isi wabaka laba oko trakenga abaka sirenzi ya panda na abaka sirifuru e biasa isi wabaka laba oku haujue oho wazisi e jemi ya kere baka wanko o mutimbo mumuji baka taki hirawa wabutu ndekane aba mabajaje baka wanko kwenene siweta libeli ya hondeke ndreke vama libe nko bakulu vama saa siweta libe kwenene abikalani nga wanzire chikwamuna nko wa masa na kala akari muhandra wasobe okomuhe kwa mbungu kwenivo kwenene sibita libereria ukwamuna nko ebajaji yungi kasa erisha watichabandu na wama sangala kutibutibu ebajaji waka anyayo erilua kwa wazisi huwa ujue erihaika takenga wakupa nko mundusha labahano apa mabajaje walo baka ili rako mvilo mchiru cha mbulilu mtrasungene nabo chini mbecho moto waka ili rako mvinyo bino
8: basi tuwavire suwe kanivya tuwavire sangala mewa mwekasha vile kalakala ano siwa tatu watiche siwa tatu watiche tena na hake hundi ekasha vile kala kutsebo tsebo naba kiletu nemulwa nabo kutsebo tsebo bo pisa mata itwe ewe nani wenzi ya panda ni matata
9: mwa siri hai
8: ae kutsebo ata lakini kume wada tu watika ya iwa tu kila wandu wenzi ya panda oku sinyo yavo eyo wada ya nungi mwini mekoni nangana wanekia na onivya tukutukasa watu tukasa wakulu watu watika yenu aho babu barondaye ya veni eyo bangana toha defasoke ego kutenzi ya panda defasoke na tu kubyenga banga bandu be bisi nekokoteye biasa nayo barondaye aho tukendya tukavya
2: naho abantu mabajaji bokubonko abakulu basoba ko mutrema baba wotikahe naho abihanda mukindi byacerekura ichinda ko munanko akaruka bana kama bibulu muvile kwa mna nko bama bita luko kukasi ribo mbo mundu akibeka shira abakiria bukubo okota kenga kalunzi ya panda kutseka atwa kutseruenda chama kalakala busana hano abakiria babiri bakalwa nabo kutse mundu rilwe furu e biasa kutse rulwe mutsanga riya ikira okuha ujue e na kibwonko yalo nzire aende kauntura na chino chabereka bibaka kurakurana aba mabajaje pana bano pakata shaide rako
10: tutyo mweni chinichi banalo ndite kamwe ngasasi nike tutyo okobe ngambo yabe aba kasirenzi apanda banganala ba na mundu anganala ba tudurwa iwaende furu me ekutwe tukahikire biasa itwa biko kosinyoe wazisi iba twa reteria hoba taka habana ngabandu aba kindi bakare tia bakasire biasa itutwa ya labo mo omo nani omoriki shasa itwa ruka mebo mundu kasirenzi apanda uona luandala tu transite kuona luanda la transite
9: kwe mune mulwana bakiria
10: eh manake bakiria tunne mulwana bo si bakiria si batayuwa ndeke mulu tunne tukapwa tukaba kira ya hale hali na mulu tukaya papa kizera ya hale hali baba tipatahi mulu mune mtu aticha bosa na transporo yenyu ikana tashabyangu ikachima hake mlo muna mtu aticha sana na tuapresa ngalo mundu ne mia wabi lona mizigo mosoko ukisalao yakorelia yokota kenga kusio kondi neria uko uko uko mezo haujue kwendi neria ibereka bya ngone hale nisiloba kiliangu kuba kabu watu tunabati ah kushiko tule tunemuatikanya
2: na utu wame sea nkuko nene abandu panji wabirira kusibuzibu kumana nko abanchi pa kabuwa nko etakangane hali ilue kawantora kute aba karulowe soe bifuru kute motanga kute mutiri kusane isho mterashi ushishisha biliko kutipuwa ndekendeke na mawe nije mauma abandu aba maservice ababiri kumumwe utrembo mbakabuwa nko ebajaje ilue biliko watiche kusibuzibu mbakabuwa nko abandu bakaye chambo ekatwa enzi apanda ebe wole ne handhandi ebiasa efuru ebolendi babarite seka kutibutibu kwa mna nkwe bajaji ilu ya wili walicha kutibutibu abashofiru mbibu wa nkupa kaili rako na ubukoniwa ebola ubundibujo kune mwasa vuka kwa mwa ndake ndake umumiwa vuta mbukui ya bandusi waba katushia ni kumasete omechiru cha mudiolo abanga ngaba kulobe mungo vinyasa eche katune che butembo mbaki kumakumire uchisengeche inisefe o mu aveni eyitalihia kwenene pamakanya nkom o mu byaswa ebyekibungo chobunyasi kina katwa docteur mukoko kampale ja a sikwenene hane amer de sante wa satu ama bwa ebiro makumyane esipita songo mukoni owe ebola chinoni cherisi mira bakabongo kunne ezon de sante katwa bana muikanda ko kusete katwa ne matanda eritunza bandu bondekendeke tubakwa
11: 20 ner de sante de la zone santé de Katwa.
12: Omar de santé wa zone de santé ye Katwa hamabe hwa ebiro makumyane sebeta songa omukoni wa kasere nombo omukoni okure bola hari er de santé chinga ye mesabere hauma na yimuisa wa maneno konene eo sheno wa ne muikanda ngomoro yoshibi sehari omukoni wa kasereyi
11: Voilà la situation jusqu'à la journée d'hier.
2: Okuluhande lo zone de santé yebutempo chibungo chobunyasa docteur Esdras Masinguima no morina ryo munkulu chibungo chobunyasa ichizone de santé no yebutempo achikunene bana muikanda ngere pipikana no bukonibo ebola ngo kusetee eyichita trumba eyitave ne sete eyiseje eurizo naho hane abandu babulende abawuto buharerera abane mulwane chipya echi riposte akabwachi imyasi nusi wene docteur Esdras Masingwa chino abandu abe busanzara engengere na mubya subichangike eno ine mwasera abakoni abe ebola achi abandu babulende basuberemo nabande bande abane mulwane chipya echi ebola Esdras Masingwa mu docteur mukulu lupitalo lukira tumbo bwo mulina ero medicine chef de zone yono
13: pour la zone de santé de Butembo
12: konene mu chipungu chobunya sache Butembo abantu bane muhimbikwa na makuna abantu bane mulama naho abangi bakina himbika mu byaso bicangike ne busenzera omobishi bi tukae hiraho na bakinare tumwo harerera hasa kundu abantu a bebodende ne no ichina sirabakoni nabanje bane muhora
13: sake da césaire de santé au continue à enregistrer des cas confirmés
2: mamu wanko kwenene abando mpaye suberemo ba kanira naende kende kine bipya ebe riposte abane mute yabando ku masete chimungo chobunyasa eche katwa abale katwa ne matanda ba katunza bando ku masete na bale omuchimungo chobunyasa chebu trempo abali itavyo ba Uganda na bale ko sete eye horizon eiseje na bale ekitatumba ere emedicine sa frontiere ba kapipikana nubukoninga bana bono obo ebola obuni muta bando besonga ne bibusana bwasera obyaswa ebingabiro ina ituri mu muwabenzi mukani kwa ma docteur Esdras Masingwa Moshongolo esho mu maololo akatukanira kwa mana ne bibane mukola kusite na kitatumba kwa mana ne bitwabare ku makoma naho omuntu mu moko alenga ni bonkoko ali nyuma shobuti wakabira mbeho ononi mukalani owe kitokolo omukurume baswa amadi mu territory na beni e na bihiro ako byalo ko manana jiste paluku kabale mu kulu este civil osangano bi baswa amadiwe asikwenene obusoso obutwambanza osona mu kumundu ngaonono ba mubulira endeke ndeke ngaute ama hawa chikumana nko omupera oku omwala ngirikire ahakuhi no hobita omundu Pourquoi m'existe pas l'eau kabalami?
14: Anio mongo mokutu komolendi na ali hambawa okula biretriko eya bolawa aha korekowit obakabirampeho ni mu premier suspect kondi yuwene wene anavere menye triko abili yango kwe triko ne yewe na kandi anabili yango komwa nasungana ne grupe ya baluana na selo ye atyabalwa na muba na muhunzir omo memoma esababe bakahunza koyo kabirampeho na kandi amali yango komwa na kanya na baluana embere bamwite omo chahanda chomwami owenotabilite ya chetokol malerezema shatalia nelea hulanu mulu anano muoma oko kundi ya balu anaba abakulubu itiubu neruituka la kiratu wa maservisi wa sekirite okwiko la ama ankete kusudi batro kele hamba balu anabu shingo ko bakulubu itibuno kondre owe kwanza yoyo ama behambua naye inyangana watikia ama servisi mpaka watu kere hamba abalo na boshiku.
2: Na homo vya swa bibiaka tomunga wachonga taka nkuko nene abandu wa wabiru wa mwuse wa chitaka wabiru nguma masasi numula simu mumutu enke na wabiru nyubu wa kariesi na wabiru kungurumubu wabu omunga wabiru na ituru mumaololo umuchiru cha muriolo ono mwahikire okulutere ula sharite ama suka iruba hisha abandu ama usu hiritusu hiyo kubandu wa wabiru wa maluba ya mwuse wa chitaka mblok mpanda nyarunyuma shano mahutaria umulu wana mwuma omwana obirimo erikumi na bebere naye inanimbishembe basi no mura sono ina biri hauka kusibusibu na biri yukanga hiyuchi pamaluba mu baha kusibusibu ko munanko to abari ku makumi byoso ibi byakato bandu bakabula ko no mura sono nga bya i na biri kwa chiko munanko i na biri hutare bandu banje obesanga binebi naho abarebe aba ADF mubahi kiro byose bindu yo muteritore ina mambasa mungabiro ina ituri omuchiro chepide kiro omuchiro echa muriolo nombe songa bine bibi cheferie wale sekaro komana na regen adrapi na kubonko kunene eno abandu muba pia o mobuba kusebutse kubaka bula kunene echa maike nunga nichi abale ba ADF ba kutanja masasi nerekeranga abandu mubya so binduye okomana nebyo twa kora umu vya swa ka vyene vi evi teritware e yumu vya swa ngayene vi inaituri na wazalendo aba VDP iba ni mpipika nako na valele aba F723 umu vya swa evi vyanza umu teritware na lubero mungabiru chibwe cha yulu a maluanga wana numa chukiru umu chiro cha muriolo embere shemidi baka pipika nako mumasasi aba zalendo hasa kundu umu vya swa evi mutondi ngolwe kitakandia cherebata na umo vende vya aswa kwenene eno abazalendo mba tokire irulusha abalenga bana bano kuchitwa echi chiribu mukatambiko mulabera na urinyuma shahano kwe abalenga bana bo matacha suba umo vya sanga bine bi babia na kala kanje no abazalendo bwirwa munya kutsebuse bo vya sanga bine bi o kwa mananko amalwa ikina lola emorero omoteritore ina lubero umo vya aswa ebe byanze eyo aba F723 bane mutibitana ko baurikiri betu banzo bachini bacho moto bute muni bendromo buha oluhecho olwirimbere olweshonkulu chururo tekaniro okuchini bacho moto mutunjiri cha munabwire tukalabera okubya ka ururu
15: enhanda yushiya basanga chimba nchewe Eko na nayo mkwa na nayo basa.
2: Ama eliminatuara owe kande miliveseti na nimu le modero kunene abandu iwa nimu isombai lume lume ibipia iwa mwabi huo iwi Afrika nge chihu huo. Ama eliminatuara owe kande miliveseti na nimu le modero kunene abandu iba ne mwisombai lume lume ibipya e mobi ho ibi Afrika nge chihuho ije e bawite shupwenti isatu na wabaka bonko omugrupe e yebe e mune echipya eche Egypte eche wite shupwenti ni pika kwa mwane chipya e chihuma e che Malawi ne shupwenti isatu ukumana nkom nabo iba veresa waka chinda mesama mama uma okumuna na yubi abiresa omugrupe AEC Cote d'Ivoire ne Gambi wabaloka remedeme ne shupuenti ndatukuti sisi pwe ewa kwa uma ne chipia che uma obya swa ngabi nebi chegana okumuna unko chipia chino sichiwete ne puenti nenguma na utuwa mse nkuko nene omugrupe AED Kenya ikabiyo mchipia wike mutekania kan 2027 inakuwa mirwe ni Afrika diside shupuenti isatu tuwa misengu kwa nene umugrupe chihuweche Kongo Sholopare wabarukare merimi wabarute shupuenti nda

0: Mshakulu wa Norbere tuma kushima tuka lulieria tekinduri uko chende cheno tukatekere bwa tutringa wana tubura nzomwa ngoma ebi ya hivyo mkala ngereka ebi ka ebi na mtoke kana umu ripost kukuba na mpika nishia wa makuni na ebi ya hivyo ngatasha nyongaru wa mwepatasha ungisi yako
1: nyonga wa shakulu
2: po okonamu na ripost po chuwene ndereke esaba kudibaka ya hivyo po lakini chuma chikabeka chikala kwa muhanda abakoni bakamukoni kabenga kaelo rako umu yali yeyo kandi saba kamundu araka hende bakanga bakakuna na bibe ngana mtu aranga nako aneta sho ni binyangana la mire sera kuhinai bo na ryo changa bere che muhimu unashi uwo mundu bakaba babe yakoseyo bake basi ulwala bake ulwala watete mane ulwala ngrena ni dololo baba neka jora jone chuma na cho dobera na gacho kondi mona ria bana muuma byali uko bwana yo unenge
1: ko kilometre no
2: abari ye munisha muona kuti ha bo na iyo ni bote urwa dadu ka kare na hiyo yu
1: akamu na nyu se
2: bake diwo jiru kare na nyini anu bake di diwo bodo kan hol na bana ne etashoka na ikanda hekabu ne ryo system ya gabere yuene amata binyama biwo mfano iringa kone bwa bwute majur o mu 20 jours bakatsukire bi test ya 20 jours nga ireye kumbe bwa 20 kumbe angana tabia kwanza kuturiye kwanza mfano da 5 jours bakari bi test ngaba bayite bwa bwa uyu to bari bi temperature uyu yimo se kabya yite neryo bakasicha mute bwa bari abariyeka ibane bwa bwa owe sengi juru wa di juru ya no, angana kata hapa anuwa, provizu wa numa. Na niyo sambo kati ya mwana, ima nabia nesipara mwote. Amunuwa neyo, wakata sara watu uturi jambu, tuyambu lewa ya biwe ringa di juru. Echo na cho, ni cho macho ko.
1: Na huaribia muka mwalangirre hale.
2: Na huaribia muka mwalangirre hale. Atani anagane shishire wa dubashi. Eto na mabe genda hii, wake ni wambu wase. Ewa vya jikune hii, waluwa za lolo. Eche ndi, echo ba na mutoka, kuduka na ne bo nabo nabo ni bandu nabo napashe basagana bo bukoni kicigare karenge bo wombo na ina kana buninga ne nga mutu lako ne nabo behambeka nabo ne buba isi to sababu nabo ne nabo ne bandu gadwe tudimo bado tudimo bado ba doktora nabo banamu nabo banamu genda tudimo bishye byo nero tekinike bakakora tu erisi bya omukoni omutima monda no mutu aniruri base kumbe ya naka ya rakatambi esaba kuni ya bo bana mate hulucha wata ata mwachiwanza kelke par wana muwa
1: mwanaka niya na bo unala
2: ngira wa hako ata wabalade kumalade iba nata kanirania wana muwa aba koni na uutu tae na wabri hikeno me esaba mundu wakabia iwe ni mokumbu no ni mokumbu no ni mokumbu doga akalo na uloho lulue yu kwenomu na iwe kwe yu achara chuchu achara chuchu achara chuchu achara chuchu achara chuchu achara chuchu
1: achara chuchu obukoni abandu bamwe bisike shuturi ibonganaho
2: baba bisishuturi ibonganaho bye kusangwa tunimo tuko sho radio bakaluwayo ibambuha yanabi abantu ngabarebe muba muba dwireyo nere chobale ndeka sana bakasane kwanza vraiment abandu ba abakaya yo tunimo bo bane muntu wayo bane muntu wayo icyo kiwe mesi toshe dukwa biru shabu unalia yo malunya unya shiala yo achoro chikata ta sura yo na buha ndo ba biyo ni wambu biru na ichabu chikata wadwa katapeta checho bali ba bisaba buha ni mundu kade bika bage wambu na bakondi ba bakasungana unda shaba fungwa bani ka kwangura bakana kanaya na bakoni owe diabete owe owe bola no bola kude bushire no bakwire bo ibada kwa yori nyakare kula ni mundu kade no wondre na chikati wa ticha okubugushoko okostrese ne natation erwiya ngana pano kwa koni
1: washinja mushakulu wa Norbert twamakushima usanane miasi yoma bitu teke
2: basi naye